Nan sam yon kya sam tureo Sai, sai Sati ya no yo, sati ya no yo Sa udun faza vana Ya sa fana kira na tes nam tarat Skwafa kung fara fara mfala lana Ansuna wa atiam, atiam tutulon

Ina timaptumana lati. Managaiza ndain tsobalay. Tsobena vili sila kama timapiana na lati. Bandit at sofili sila alis bandit. Timaptumana lati.